0: tsiye kota kwa ama kota kwa tsuwo kota kwa nwa ha kaidi am ima nng e di ka ga gona mo ga tetire ate o di kere de ti veri ka ta ga di ga a sana go kom ga tire re ga ti veri ka ta ga o heta go no teta sia kota kwa si teta go no tleta si te da go no kam ta si te ba no ta go no jam ta si te ba no ta go no sin ane ka ita te ma tsa mdzika no ma kuri si kin ma kire kare ga ki ga ma re kare ta ga di ga mo a sana go kom a sana go ana kwa in ga ma re kare ta a di ate mo a sana go ta go te kom a sin te na ta i kare kunye karita ha ka ji te kare ko ta ko jaro kare ko jamana kare ko kana kare ko kunye kai am o tsam ke tsubwate ke su i ke e ha mu a sene ko koma a sene te yo wika ga tsui ga ta ga a ji ate koma a sene ko ta ko te a abasi go be dinu te di khate khate a ji ate ta ya tsepa tsepa ko ka ta mu a tu te ta na ko ta ko te tsai te tsai ta ding ka kona ji te a ka dike te tsui ga kunye go nim gom kam ki ta ma ga no te di khate abasi ta ha ke a te tuija gum tuija ta jao ani jae ja tredo de ata vete tuija
1: yarn sweet ayo music
2: yeah it's a boy
1: ana kamshima gera kamishu komale sweet dreams music

0: Cam he xka fmo akh irna kho cam ngati tawana akh ir bori he kumsha bori akh ir khwe ti te ti tresel katembu ke ke tina ti mbamba ka tim an karathia media nga og fi is a kam kanti ra cnn cbs dans le new york time dans swere tin si a pro ni routers si a swere tin swe hem si Trump administrasi he ante ha kwe he kwe ha ta an karatia sit Africa si kitwarako anka kumutin kwena fi is a ka ngu khana wo te tia si ta router si kwe nghe shwere ti no aki gwanam kaka nghe kwe khiri wiri kwe ko ha aka anka kwe ti Amerika si u departamente Kang jisheta jarot ayi kwe anki shwere ti kai shi ki nkwe en nge si shwere jena di kwenan no dokumende an khana kya ti fie is a kwenam fie is a ka kya ko shi ku ta ku te shan ayi abate na ngo kung tano khana ayi abate 17 days in 500 ti di kwe an khana kya ti anka shi ta Nunk 88 diskas yetin 7 days in 500 gham. Nye si verslag hy ansiki kwi chawasan di kwanan in South Africa si o na anakien kao di weta nis kwe e kwe na fi is a ka kung hu di kwe em. Nuk anakara tiya ko an yete do shana khati a ka kung tem. Kwa ka kuji anka si kutiko si te di jo 30 september et te sana gwe no ke kulite pe nta kuli makuliete kwa na ham no 6 days in 500 ti ya wasit africa kwena a program jika fi is a ka she si ye kwa him study na di span procurer ya ba tingi ku aki Liku ki te hin o te ma te an na fix me dax ma an wof ma an kwa karatin ina mungo kotako anse sino mungo ma khana an na ko an ka si khana kom kai he ngu kia mwintem stati na takono aki ngay shana di kwe an ta wikan e te karatin veskap siu kai ka usi o no aki anasiye ko taku do kwa tin lai ku ku kaji am pai ka ku Robert T. Henning nge ti vi ke siki ku karati anki parte ja ya ko taku shure ti shwe siki ngwa am no ama mod dak ma a te ma ti mute tu anasi jam advocate a Basir Sabda ma karati aki pai anja mu ngi ti ko ngo kyang ni ve tem kwa na mushupi kwe an tin no ya ko ta ko mushupi ber khatim heni u ya ba an tin kai ng siu khwe em ya an ka gwem mangaung municipality ti he freshta ti ki an karatin si khana aki khuna te ma organisa si he afri forum ta khunu aki mboronga kai te kwe ngana ku te ko an Bloemfontein ki si ku ta kai ku kwa gwe na ku mungu na ta khana chaka karama gwe ta jao ji jao shana ku ji metru sikim stati di ane jamanda ku kwe an selo mo nga te si jaro kai he kwe nse ta mungu tuku a kai ta khana metru kwe na tama a kai ni gwana mkaka ngwe kwe kai ku ta kwe haim khana kya di khana nu mboronga ka ku ji te shana ku ji mboronga ji ta mungu ti ku kai ku ku cha kara man ama nga ti manga un khuna ana anja ki sire ji kai ku shu an shu ka kun kai ti nu keri he wo ti khuna u ngo jaro ma ka ku he an kwa shana bere kha i ti ti aki sire an jao an jaro ma kai ku am Amerika sium presiden de Donald Trump ama 10 miliar di sae si dolar e mutetu di ha aki iye di ham eye belasting agenskapu siwe e khu karakwa tim ama kuma karati aki departemen dan justice sequence eta in kuma 7 miliar di sae si dolar e khama anja sinung Chagwe kwena ki ngin kwena aki ewe te tin temaka politike kwana ka ewe hinakim. Trumpu takono kam mkakwa takono Trumpu morganisasi he ta muteto su amnesijam ya an karatin si siri kwe kuma nung balastin kakai kuma ta jamun kutako kowe te balastin ji u kutakai he ngin ya kutako midi aki ya suri natin he. Demokrate aki khasuhe e sering minye tiye politike kwa naka ima imshe ta jarot aye kuna takono ima tlou yaba kuna am ta kaw ka te no seis yani yare iye te tuere senten yanan tuanta khasika ngi a tuye tuye hin kwen ngo ewu hina ana ngo khu karakwe a ewu kuheta ansere sika bori tuye kame tine kam xka fmo takono teste khabana komo gwem.
1: Se o monite ke kongwa ah ke XKFM yang he ahanam ke ngam o mi fresto mangumbu. Nama hanak ong kala ke tia tia ke Amerika hinawa ke CNN, CBS, chike New York Times ke ta ahanam ngam ta April ke Rieter si kibisi ka ang kikogang e ta Trump yang blewa we at agan manira ke South Africa ai string he ku at de ngun ka nga wa America ta si Kennedy o khia yi he atu wa America reiter si ke hanan hum ke chibisi ka ng ke he gatani to kali to to ka ki o tonga em ta ka he chibisi ge he kwa kwa kain hagan e ke American ai department yi he wa ngolengking ku pangang nawa ke kawisi ke ke hanagan e ke kongresi ta khanu yi ng ta America yi he atak de asit Africa ka wa ganika ng sa tung ka wa 17 days in the 533 kawasi ke akham sung u tuagnana kwa ka ka ka he si ke ng hako ka ke wa 7 days in the 513 ta gwechi ke e khanu yin he ahana u koin e da sit africa mandala ka um to da twagi ka atu chibisi ka um ke thoi he atu moku wa america ta kawasi ge akham sung u konda ka ge acho u ki yin si gan ama kai wa ganika um i twagi ka ama ta tisatu moku o hun ka wa american e ganikuna der tak september ki wakan e ta kawsi ki akham sung u ki khawun e chang kha ka chi gi ta kong ta kong says this in the 530 ye he was it africa kam kong ta no kha programa un ki america khona ji ki ka uam ta statun a yi rekurir ng ke le yang he a uwa ya he ku amandalang laga ting ang gang Nafis Modak wafuwa ke tisa hun ya to kawasi ki akham sung u ki la yang hun supisa ki chibisi ngang huwa kasito ki katulu ka akham statu hende wa ki yin hegi agulika la ya na akham ki gwe da kuke hana u yi kanku I ke veska pun ya hufkaka ke torasi kang hi a uang la ya yang hun Mutuam, Rakter Robert Heni, Viking Magank Kam, Take Hani Kank Iki. You is a print of the Hana Yumana, Kiklia, Taya, Medogun, Aya, Twangi, and Akaya, Advocate Bashir Sibda, Agatisatum, Lia, Kaya, Kurangawa, Kaka, Kakati, Kulaya, he is the Gehe Ahana Yankui. Tahini ko kubit kam begita ahana yakang ko igim cima kang akon di sam. Ta manggaung mas pliti di ke fresta di kuna keng hiyada ki yi ta bunggang aka organisasi yin he wa Afri Forum ena waki gam kao yin he yik aku kwi kama ko igi blumfante ni kuna ya unga wa si gonggi magu wanatung lang iya kulasi ke municipal avi kwa maku panga kaazi chwa ke metro ke kenika ngakau jalam. Ta statu mandalak au yang he wa selo mo ang da ke bunga inawa ke metro chiki ku apanga kwa kwa kwa jala kama kwe ta paling nga wasi ong sing kwa lo ka ige ka I ka wisi si ka ang hechi chwa kong nga wa I ka ang hapu yi inawa ke ngkula si tiko kam sing mo kong uto wam ya ang nga da ke mangga wong ta malika itu awu zila ke chibi si tiko kong uto wa toda kwe tali kama kwe ka ang chik di kwa nga kama kwe ya vi kwa ma ang kong hana uta chi chwa inawa ke chwa chau ka ang he uwa vi kwa ma ka ang chik chwa tu awa na tani ka ang chik di gita wang a kama kwe ngkulam Itu resim. Amerika Presiden Donald Trump dah tin miliar dolar ke ofu ke cuci kangkung degolit a ke ya aye mandalak om ke balas teng aye akhirnya skapu ta cuci kaya kin hunam ta kawan amat kaya ihi departemen ihi wa veta ke ting agan ke malika hewa yen komasiwa miliar dolar kagam kasi ohun ke kaya kui kaya hiji tua satu sahana uwa kwasa ke yi ehe kuge kulang kula isin hong kuge ge ka kamsingi ke kula ke kawisi ka hiya uwa politika ka vi kwa mam ta tram ya ha ina waki tram ya organisasi ta chibisi si ka ngang hong ten agang ta yingi dagi ten agang ta mali sing kao ina waki yingi kwa kaya kuya mali kage tisa moko ohm chike he balastang ko athol ko hen e ge ngumana ka ohm sitwa singa ka ahana ge em demokrate hale mang ta malik ang hi ko gi ka hanog ge gi da khamsing uta ki situ agam ohm ge politike ing ko kham ka pang ge e ne ba ki ye ge agam u chibisi si kawasi gi akam sung u ki ses ki januari ke tu jin yen tu na kha ki blewa yang ki wa mandala ka ngwa ki bi se gi gi ata ki hana yi kin lam wasi ki wala awatin ngam da sam kun ngin

0: teu chirika roji, teu kwenjin, teu doji, te anakotinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Bamba bamba XK FM kiki kun kiki kunat, ay namun ina, kamas kaya mga tagusi win kasi na kiri kiri na. Ntipiro mosama kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung Nkosika te kwa kwa wu kwa tan te wu kun tao te kun tam khan nji tan chi ye kwa yang tao te wu kuju oka. Nkamsiki te wu kwa ti te u shoto tirika kri ji na kam kuri kri shen ten kri di nkam tam kri gu te kwa kham. Yow kri te kri kwa he kwe chara kwa tan u chwe no kwen kai kwa ji. Nkri ji u chan he. Si wu se na te kan ngu ngu ka no kuri shi tamak an tao kwa yang kri ji ku kai he ji. Nkri ji kri shen e nien ti nikhan faif taksika. Tiene no agua andara que te hem kwama kwedem ta akam ska de kana tsene kara go te hi kwedem ta an quick out te kana sika no kam kwadem tsene Dr. Oswen Kugla no ama agoje akaye an tini hen 50 sika no agoje kara te ko shuo te di hatwa kwedem ga jawe ku tano tsene e kare mana ku dlo ma ku kwa sing te u dama quick dam he tsaye go veta ku maka ku go veta no go jite akas mate sie ko na maybe ga kwara ku sonara giria kya woko jemen ka no te ki tama ya kabeje karati kha xk fm platinum ke tina kom sa kha ngote u akam kure yo tsitsiji tsije te koma go tama kana hetio te dangwe khatu te te di rama ka wa go te aka kama go je kere ka qae ti qaje na go je ha ka ta go no te kha bana tsije ai haja te koma go je yo tsiji a tsam te em kwa ma khwenta ja wa qae ko andara tsam se tsa patra se go khom ka kere ke tin anda tsa si amukunda ziki te na ka qae go akwa ntu te ibra ka khaka me te mate ke ja kontra
2: ti dara ka ti ku mo heti ku mo te ti sona giriara ti ku ma ti ve ka ti si wo guta a ku mo ti ku mo ta sa ku mo te tam khwete de conference te u de te tinka ti no na ke ti ta nga ka ja wo ku ta ko get root borden te ti ko ti ta tinka khasi ku a project te he government dem jemen kom ka garana ku wotinge ti darana kungie Dr. Oswen Kugla ta akti him kwedam te kri him kuam akaifa tin ti aki darana ko sietin khaya ti tuji tawatin ki stiki mati ki ukarama ko karate tinu ti yako ti un katina tanati haroku tinu ti ai tin kha ka ti dure kara kha dure kawe dure kara khita tiu asu wo ti khana no khana ti twa ko ya khoy ki kya yego ta khak ma inta kha
1: motetto ki shubu shube a khoy kha kha kara tamen ma tsaka gara de khoy no te o he te o em jiri ka bu shot go jukle o wari shen ma shubu be a khoy te a khoy ja go no te o rado shu anis xk fm ki kona adam jika a rado ki ja uto ya
2: yeah, a te tsai kwa ti kha to anis ka no te motino ai to he dure ka to a wa komsen komar internet ji ka ka khuji aji an khana me ti ka ai khana sh komnu khana kiri ka go dama awa ha te ta ko ne nu si te ti te di ha ti te na te te i ka go te am internet ji ka no ha ta kum ka ti ma aja khu wo or ta tire te khu wo or ta kham dom te ma agi ti kha khana na khun ti ta ni
1: kham ka ms ka ko re san ko re kham ti
2: kham ko re san ko nu kwa ka eyo ho inta ti swa ko mati mar kwa ka jemen jati ve ai ve khana ma jati ni reta khana ave ta ti swa mati
1: kya te ka ko te no ke ka ma ke ka o go ma te swa na ya khiri na go ga ma go ta ka te ka no ma ka si kwa ra ti ni reta jemen di o ri o ma go tse u tlo o tlo ka na si tse go go ente go tsama ka ntle mo te di ga te nga go nyuwa ga tenta no an kya o ka ra thara go nga ka ntio ke gore na go ya wa ka ka te de short wa na te ding re tsama go manga go wa charge re go re tsa a pa ndo de tsama go bere ga geu re nda ke go tati a be yo tsho go geu ta ke go re re da ke ta ke go re ndi o tya to kana ke ju tre ke kana go kombe na ta ke kana a ke te go re tsa
3: kan se ambaran vengo von andara

0: te kuma ta kaya ka ha je uji aji te tiyi jina tiyi ma te ji nda kuri kwa ya kashwa kama sana kwa tako manja shu gubu shani ngu e gwa ki tiyi na hinya ta kutu mba kuri mga hae mu tiyo ka mo kama dengi kota ka wana kama ya kare kwe siye ta gwa wote ke kama te kone kana kama lena kwa ta hoko e wote ya kama te mga hae nge tiyi ti taba ki enja kuwa ngu tiyo e chayi gwa wosene huwoko te kuma ta kaya ka ha nji te sona gere ak ay maye geoji german ka tena ci wo ma deji te o kam gri ndine xam fef tax geoji ka te ko mo te te ko mo la te o ciri ka xojon te o soto ji ak gri na ci te hendi yo ci a nde ku ji ko mo da ya ka te go ha xere go be ay ko na te o dara ay tax ka kenya ko tax ka fm woni ci shebe o wa da ro ne xaski ndo te ko mo da ya ka te na te o kam kuri ko ji ko mo da te ko kam ci te o kam kuri geoji ak gri te ko mo ta hendi
1: Tanz der Baraquengo von Andara.
2: Bogate mi ye ye ngolo
3: morate ye wo
2: jinjole

0: Soko ngiyingi he wa bafana bafana ayi kipa senzuma yiwa jun ya wii kaik tamka nge ini khabou yang okuna ke pertorien de agdata ati tuim me yiwa ka tut alfu agdankit kaum ke cho ke jidian se kwe giren hau tae kelikul malon ya di cho ke fos lore sing ya gani kuna sike trik tiyam tui tuik ang yi nge datui manang wisi se yi o hun presidensal Ramaphosa yi hana ka wisi se hun lang sebe se ka ng he tene kwe ak akama kuya he ka kura si kula ke soko hun si o hun o o fakam yi ge dat sa tu hun lang sebe se ka ng si ng o kwe kakawat in aga ke dang ng la jik tuan ay fai fi si ge ta hane ke ngula ke kung kang ke wa yak ga ta nok o yi ng tu zin tuan ta khas ke ngui ta ke ng am ta ngulang sebe se ka ng hinga april tu zin tuan tuan ta khas ke ngui ta ke ng ku sebe se ta drin se sta ka wa chi de ki en hum gyan ko in e ya tang ya ke khung kai kam ka ng ke bel wel kan lung su si ke kap sta ti kuna ya de ati sa tu mu sing ya ma tro kha en em a le ta ro si ta si ge ta na ke hola ke khung kang he wa ya tak tak kha wa tang constants skol si ke ya o ke bel wel ko si ke wan ke martin ya ngui ke kawang ya chan skol sin ya klin ta si de ke sing khung ta fesa kai ke ogan e ka wachi khot ko akta ga sin ak ga ng sik ik tora ta sta tu ko atu ka ya khok khayen em ta ko sa khwe thoda gun ak khama khwe ke gold field si ya south deep many ke marin ga ting khok ka khang ko e ta khwe ke vi ka ya chung ke kai gen ng gan em fak bun di ng ye he wan num ne wa ke wasa ge ta ang da ke mandalak om ta ko gi ka tul ka ok na wa yi ke chibisi se ta geta tisa tu hun ka je ka is ge at in ak zang ke khanu yin he a wa mali ke mini che se chu ko u zlo ko ka i kham sim fak boni at tisa tu hun mali chin kang he wa 12% de ke yi he ko apanga ka ye wi kom panga ka hum si ka twing ne ka 5% de wa ambax mane hun ene wa ke yi he wa mandela ka hum gold fishing haliman get ahana 7% chike 5.7% ta num ayi atak okay kango ta yi hiwa mandala ka ke vi koma panga ka ngun akta a chane munna hin ang de ke kaw si ge akham sun u ko pele su ka hewa khoti ga ge thoda ko tan khama khwe mach ka pai atisa mo ko om thau malik ang hi ge atisa tu kaw si ge akham sun malun ka mali kai he yi he wa mandala ka hum si to a tsawam ek to la sim president sir lora ma po sa kai tam ka ng ki ko ko bin ka ng lin a ka fe tu ya ga ge ta a hana u ke yi he wa sit africa kam ka ng na wa ke yi he wa ng ring gi ng ga ti tswa yi ti ge ku ke pang ka khama khwe mu ko ong sing lin ka ke democracy ong ko tin ang ge dang si thot ba ya kala e ma ku pang e na wa ke veterans ka bu vi kwa ma sing ka ngut wa kan e na wa ke vi kwa ma ka ng he wa ti lo ga ga i ku gi ga gur tham ku ta am ble wa yang he wa president wa ta kung hung ka ng he yi he de a wana o fe tu ka ng ka wa si ge a kham sing u fe tu ka ng he wa orde si yang he wa e ka manga wa le toli mapo gu gu bue ta si ge ta ahana om ye was perum bukan a ye ofen hanak awrasi arasmesi ya he gle awana fituk a hewa orde ya hewa ika manga khautiwa ta ya yang ngau chige hi an hum apanga kwa ki ka hewa rahbin ka ga ina ba ki vi kwa ma ke ngur ng ji thot ta ko kalang e kang ya git awana fituk a ta ye khautam ni wa maso ge ka osku ngit khama khwe Jonathan Butler etene wa kwaito maso ngu ge ka oskido ta hotum ni chik ge ta wana orde yang wa ika manga wa ke silver ya awana ya viko mak e ya ge at a maso en hu ge a ke ngulin ka ta tani ge ta kham sung o ka wisi se ke he thun kan ke um so no ke ga ga ya gi go ge gul kham ko a je ge ne wa ke re alexander ke sa un khu ge kham ko ke sa viko ma hotum ni orde kan he wal tule ya ga ke khoti ye awana ke vikwama kang he wachilo ya gulu thama ko tsam na sike wala awa 12 mdura sam kung nim
1: Tsamme ex ka FM ki tine ko tao 5 minute ki sesi kara ho ha tsamme nge te ta ho ne tin iri bori e kom sa no bori tin iri kwe ki yete ti tresel ka te mona di mamba ka te ke ke tin te ma han kuri na ei bafana bafana siki go ki te mana hi im senjo muyiwa muna anang e maa tui ini habausi shiki Pretoria ka tui tui gwem mayiwa ama 12 kuri na shenge wati ai si ham usan si keli kumalo si utung si su o fos lusres kweski kau kongkwiyom tui tui he ngehe aki khana siye kutako anga kasam presiden dem saro warama posa ma imamu tinu kai he ngehe kan karak iye de no kulina ki kulina tsan khung ka tinge khutam ana kwa ka de aki ka yeng mo kutu ku question kai fai fu di kwe she kutu ku e wo hi oi am siki mborong ka kwe a twer senten twen tak ska hoi no ka he en he apro twer senten twen twen tak ka ka nyama hi drian sa sta ka kuri kwe ya ba ti ka si utasi he e nghi he e bil bil si ta ka we ki kap sta u ta ka i gwe komisha an ki na ye kwa sa na ku ka ra ku tinya te ka re tem a leta rose she e wo hui a tung ta a si u ta ta ku ri ta si he e constance skol si e a si u ka i ki bil bil ki sait ani ayum anim jam marti ni kurim skol si si di tre an si wo hi o ho yu sha sha te tin khin sha sha hui tin no sta tin sha te kwa shen ku ai ku kai ki tin ya kai be tam tau sha kha khan ha te gwe goldfield si an si jan ni south deep main an aka shere di kwa ku di kum am ku di kai ku an ye ke ki nya mate fak bonde sha num ta no yuasa ta ansa aki iete kai ku kwate manda kuna an kai ku asiki an kwate shiri ina mungu tako ngunde kwata fag munisha kwate 11% de mungu tuko kwai jau kuna ni kungo kuna ni khe koma 5% de aki o i kara jau kuna wo kuna goldfield kwate 7% de no 5.7% de dan nunum siu jau kena ana a kadim si kai ku heng he a ki kung karma gwe chani monang heng numi yete khana anja sinu maskapai he tsau sha anja sinu kwa gwe kwa na maskapai he meliyun sai si disiri bestir dar na am kwa kwe bori si khiru hem presiden de masarol Ramaphosa amang e siye kutako ukwamashka shikata teta national order am no aki ama South Africa kwena takona kang kwena ta te kutaro hi siwe e demokrasi am kiri jite kuji kwara kwara na hi vitinska pokoji kwara na hi kens takono te kama na hi na am amashte kansham presidensi aki siye kutako a orde e khan piye te i kamang lutuli ta khono mpum ngukwe ta si an karatim no ana thai te na ki sprimboko kai koma rasi rasmesi ama kham em i kamang ga si u khautu e wo gwim no aki ama kien kara ka tere ko gum ku bara hai kun kara ma hin ta hono karo ng shi ta ma ha i te ama akwana shi ka khwena tui kha kara hin tui ana shi jam Jonathan Butler ta no amam a kwaito ki ai u te ko eskido shi o shi go ta ko orde a shi o go kha i ka manga shi o silver am no a tui ana shi ja i te khao shi na hin apartheid activist Jack and Ray Alexander amam khamhe or de si lutuli khouti ewo amte kutako te amana hiyo kwa rasa na anejam bori kwe kame 12 am xka fm ki takono test khabana komo gwem

Adam, I am so gig in a gip mulling, will I come take him? Tiny Kama, dear tin money take a conquer radio XKA FM. Will I get a com? Take a game. Will I get coming? Gaffy taking about co program giga, dance the hang, ma get strong muku giga queen, got in a gang. Young girl, Jabunga, willing, wami, I elimia richly. Timusing, muku get a commissal program. Ngika wala kumisunga ngia chwang programming magia kumisila nga wa dami ay program kasi kanti ngia ukama anji kam gya sungkwa ki mdewi ay vilungi sa gani kuna chimusi hei dewi kakwa afitika mkugiga kwe pala pala nga yi kau hali examen ka wala kang kore kam ki hei mahangwa sao mtiwa sisi ma Skola ma, at skola ma kita akala to mukugiga o jila wachi musingi chwang. Mukugiga kwe gomit angaya. Ati kika wala tigbiki ata ma wale wa yalf iri ngwi. Mgita ngwa ta kwe ngaya. Wale wa yalfu, tigbiki ta gawa yurnal program. Yurnal program agita kangosi yam gyasam tuyat em. Agita a uwa ngungan kunam. Wen anji gam gyasam kwa. Semana enten gitu gue cua agam angabam nulen gak gue cuci jila ngamana agak semanu jurnal program kacik bagi kam kita sau kahika ngwa yula klik kah kama teni gikwa uhad datam di 17 deke mai mande kacik bagi rasa kahika ngwa yula klik gam kau cua hipertensi magita neng kongkwa kondisi sau kahongong Waka akala utwa mhunki wala sila. Ika gita agumun angoya. Ati kamji gigia tamam kukosi program. Yagia kumki varisan mudwiet na program. Kakrisi kantina ngakang uwa mkisi musi lagi chwa ngang. Mukuwin agum kukumagi kongki radio XFM. Matu sa muku giga saka. Wachang ga mprogram sang akala utwa mkiga. Din stakang ma ngkia chwa ngang. Igi ta asika mangwami. Elimia Richly nga wali watina atigin nga si meta gani kuna nga mchit bagi ta ang kuna kwe ta nga na kwa siki mtini chu nga kong ko program singi gani nga nang magi kwa giyami kikong oi magi kwa chit gami kikong matina atwisa muku gi kwe kwa nga wabunga timusi magami nga wa program ki gani gita sa fita ta dure chit bagi rasa kwe program akalutom ki kukumang ulang kumsunghi ngki Each one.

Chalice xa yamusun egege ngamke muli wala komte ke tine tinwa 20 minute ke konke radio xka fm wala gita komte ke chimusi mchu a ngqanqa program kanqosi kang he ma thwisa mukugika kwe ngqama xa yam program ka tshwang a gita o khama ke wala ehe ka o akhali skola vilungisa gqini khona vana anje kam gas ngqwa smanusa wa smanusa ehe skola vilungisa qosung a nqwe kwa a ngwatu mukugika kwe ngupalapala ca skola mheke yiqhoqa ya ngqhali ngqhali a examen ka gita qomte ke ke chimbusi kanwe da kha khama khwe skola mheka yi andax wase se prengwe o hunga iskola vilungisa gani khona ke giya ko a skola make ka wola ya qhadiwi a diba asinghi a vilungisa khano sing muku ke ka lungisa cha examen maxia karke chimusi agira thoda spandera a wola ke tshu as strating sing a concentrate a skola vi kwama heke a examen muku ke ka wona pende jela sing yangwa kwartal await ge akwasa a amukugika ngqama kwartal ya tonsi ofu yokuqanqa khoke xonqa ngutwasi kwasa ka agika slaha akhrati chimusi sigita kwa kwangha amtegeke pala pala aka wola agita kwanti ka amukugika wuzila astidi roster sing onsidi roster nga ngita akwasa khama ko ngwa gi chimaka gi cha khali a vilungisa ke prenga wa age hlungisa na examen unstidi roster ngita khwasa o a tsha ngo tiplelo o qwa vi kwa masong heke wola ehe age kwa abujela kwa nqa baka wola le ma prenga wa age ku lungisa wola ti ma prenga wa age ku sa ofu wola le ma gita gya ina khatige wa tshuga muku ka gika oha heke wola ti ma a onsen he ke as parte tige ta abi sa khateti game chimusi mukuge ka uzila astidi rostra ya ti ke ta khwasa ta age ta thisa mukuge ka wona khanugo restate of go aka khontsa teti ke tranwe ta khama kwe o anqinqu mukuge ka mukuguma ku tsatsaka tsau ka ngqa ka anqinqu ka anqinqu ke energy jam ka ngqa ka amana ka o ka tutu ka tsige khut concentrate a skola vikwama ofu a examina he ge agumida wa chwang chimusha atine mina onwe da kha avisa kha ge tang kusa kama ewa arrest da chimusi nga ka kol kha u khama vilungisa ncence katini kita wa tsike he a skola ma akulu u qwa anqunqu mukuki ka oka anqunqu wa ka ka energy ge ka ge anqunqu ka kachichi ka ngqaqa amana ka nguma ka chichagi ku tsatsatso amana wa far fresh ka gya kwake a khasont tsinkama ku iguke tsimushingi tswang van ka khwasa muku fer better a concentrasi aswe wa qulisi nge anqunqe ke anqinqi taftena fer better a hila khasont eti mgita asun tege tsimbusi tsuka gi tsakhali skola vilungisa gqini khona kawa di mieste belangrikste ga dialten ke skola kau ke kana skola mang akwa ke katswang chimusi kana skola ma tena anwe da ga dewe anwe da ga ikkelkasin ayi kwasam sama verkan heke understanding man chimusi ngitang he da omuku giga kwaqa andax agita ochige he yamulika atuke ka uha ka qoqa dabake andax yakwa yamandra eda gui nge yamandra ehe anqwa chimushingi tswang kwa otam kama kwei examen aya chupa la palanga ka wachige he wa aqaqaqa afar anwordile kiti mukuki ka singa dabake ka gya khanukh vilongisa wola ke tsu ka hege akom ke akta akama khoya dawa ke khanu khuspasi of wola
yiprenga ngikulungisa xa ya examen acothuka kwaqhamo kuchu dawaka kwaqhamo kuchu yatya xhama skola khonata ke ngala examen ofa cha chimusi vilungisa oskwa nqaka ukadewe chikwa maqhamo kwe vanga qhisike gya o a wayi lerni mukuke ka cha uike pendisin dabachi a ragbai bisa ke skola khonata mukuke xhama chu aqhatina qwata yapanga ke ita ya oke ita qwata wa oke Tinga tjela ka tene gita o nga ya energia la drain tanga ba ka nqinqa ka nqinqa tsi ta kwa ya nqinqa mongu tene a nqinqa ta tso titu a bieter concentrira ya skola vi kwa ma o ya examen tsi ka nqulungisa ta u qoya ka nga gita qom tikeke tshimusi ka nwe da kha ka ba tsi ya ba ya nwe da kha ke a de we ki tsa mgen kona understand de we Kai ke khanu khuwola ehe ya aqa atunga ya nki havilungisa hege alungisa aqa ka ya skola ke a singhe u ya skola vikwama. Khabati ni gita aqa daba ke real sisunga ehe wa tsuwa. E dao kwa peringa wa ya gega kula kukulu tsuwa sikama tsuwa kama bali sing. Ka ku kama ka kama skola ta ete tkhegeku ngin hapasta. Kaka kula ke sikama uka yoku kwa gu ka ngang. Hwat echi gu ke tsu. Teti sing da operin nga waya spandira miertet ke tsu as ke ehe hang kaw tsuwa strati nga wana. Simbu sing ehe ya sikama tsu kama sa balihing nge sing balihing akiwa agumiga. Ya kwa wana khanu ku teti. Ya ehe ya perin nga waya gihing lungisang a examen ya Tad operin nga gis pandira ula tisi gitsu. Gya khanu khutiti ya gya lungsa ka ya examen. Chi wa sisi ka hankang agita kom tiki ki. Mu muku giga sing hi u. Chimbe dewe agmatu muku giga kwe lungisa. Ina ka jobo sing kan tini gikwa gi uwa chung hali sing. Iwin kaya kamawa chung nga mata nga hong tifim. Di amhanga saat dia lalu. Sengi volim kang aku kubu. Van katin wati ke kwa apla dawa dawa probir. Hansi aya andak ke ya skola vilungi sa miskin kang ma okwa. Khabe heis verke nga gi chwa o. Heis verke ala ya chwa o ya tuk atunga ya andak tamasi. Jo kang ge gets kang atreke andak tak totuturu ge ka o. Ya skola vi kwa mahanga Even khawe ka ema gya sang khawe tuchin ulan kolame tene vilongisa kao sang ang hwato muku. Ta dewe ke titi si nga dewe giku lungisa ka chik gala. Tucha la totu tuge ka alungisa. Vana ya tuke ya tato ang kya kanu ya buku ng tamazi. Jho ka la gya tsang kama ikuan tefi ta kwa nga wata a jho ta. Ya nga cha ya kako ang kya skola vi kwa ma. Tengangita tene ota totu tu alungisa. So ci singa ci ci ka hanga hanga pere ngomgin sing wa ci musa ka chwang ka ma la lu ma ngo thenga sa thya chung de ma tifi ka ma kuyi over all ci ba ehe da wa a sing da wa kwa thwa bi sa kha an kwa am ke la lu tifi khali da ku ngo sing de we yin kwe gau jho pani ngo itini ku ga ko ka ge ka ka mi da ka ngo ka jho van Chachi chanti ni ufu dawa johoka ng dewe johoka ng kati ni ya triki ya boma ng nga tulungisa ya andaka. Ya nga alungisa ta ya mako ya kwa tiga tiga ang huya ya kwa tita ya agmitonga kwa ang he. Ya nga alungisa ta ya ngka agdayi. Ta kwa ngka kwa ya skola vi kwa maka nga alungisa. Awisisi ka hankang agita kwa mke muku kwe gika kwe. Sing om chimam dewe geta anwe da khatse musingi chwang wa sing uka kolam kolam he hinka ang. Chimam hatu isa muku giga kwe u ka kwasam dewe ge tsu gani kuna. Yi koncentrira yi skola vi lungisam fer al examen awola nkakwa examen ya nkakwa kukui. Koncentrira examen sing hecha gya lungisa kwa ya gen toto lungisa ya gen toto gana ya. Wa kakukumasi
kamkong hua asa ula sing chimu sing hua gnuk angam ko program ke gang ge ta sa fita ta dura chi digra sa ke program akalu tam ke wala msunga nke ya chang.

dansupam ke dogang um kama mula ngun ngo tigde he tigde ge ang am a owa yalf irin awi kalo tigde ge a owa yalfu gita kom tigi ke cimu silam gita kama mko program yang ke kosi ulo yalf irin awi program ngui tini gita akala utom ke ulasin lagi chung muku ge kaku ala gam ko kuma ge kongge radio XKFM tigda ge atwi sa muku ge kasa kulima program ngun ngo tigde gita akala utom hu kama amatike bunga mhege ku ge ale gam ko kuma ge chimu sin ke ge chwang ke thisa mu ku ge ga sa ga khisi kang ge hokang wa ke program sa ke ge ge utkhamam ke vilung ge sagani khuna ka wala chi ge ge ang am awa yalf iri ulila khain ham ku chi ge ge ta a khang no program ta chi ge ge sa program ngi tin a kalu tom ke wala ngi ho chi ge ge chwang chimu sin ge ta ang no program ke dang kita safita kula tiga kam tigra sa ko him journal program akulutom ki wala ngi ma tigde ki ichong.

Mazwale wa moso nga sigege nga amke mbuli. Ula gita komtike yao fekta wa yao fmanita ke konke Radio XKA FM. Chibusi mula gita komtike ke ula gita kam yamge gawa mko program ngi. Yagya komke yurnao a program. Tegire sa kulite ma mko program ngita a kalu utwa. Changka ge asam tuat journal program ang atong muku giga kwe konga kwe a wa anjika ang him ge sin kwam chu a angwa mkosuma na wa nguling chu konga wa gwi aka chu wizila unwa mana aka sumanum chu a angwa kagya konga om giga titi mge twa wizila kama kwe gwi tiwa sisima ka gita kwa at etia kongong. Tam gita ngiri emu ku giga kwe wuzila kama kwe gwi. Kaka gita kwa kakon ke yula kikahin. Wak bluti kanga kongu steni kwa chwa hipertensi. Tam kulinga hipertensi akama gita kwa nama gita nda kau ka datum kwa wadi 17 deke may muku giga kwe kakon hi wa bunga wasi se inge ge wangulunga kika wa yula kikahin magita ni kwa kundi sam taka man gita ni kwa afektir o kwa kongong. Kawa ang watuinda season 2 na yatima ang hikampay ni gya anam at wa control yula kikahin. Kaya hagya kung agi kanda wala agi kusang u ayula magita ni kong agmya vindika kika ang satsunga Selin Kila. Kawang a kampanya ang ganosi gita gafer an vor delegate pring mging oo sing he oo katsitike he ang hiki ang gigya yula kikahin. Ama gihin ning hong behir u kongkam chok o sing gakamani gen gai pasiyen di sing ke chom so katsitikwa katima yi chitwa ngi gita a kala utu muku vindika kakheka chwa chwa kaku ukamono sengge ka sula. Kanga ka sigea chwa kaku ke sa chwa kake kawa kake nguwa chachala kongkong Silent Killer ya ang. Agita kwa mke kakawa yula kake. Alam nga kachisi ka gike fitika kakuwa ngoo kakang ya aki kake ka gam kake. Taka nga ka sa chwa kake Silent Killer. Ka gam kake ta kang ngay ka gam ka e. Aktuwa gi kang higi ka si gita gya ang ngong tat awalang inala. Katanong ngong atama ko warik siya e. Ang ngong ko gi ka wana heart and fall stroke hege chang kri. Tamazi. Kang ngay si gi kwa waha kampanya ang gya ko waha naging handa kaw. Asa tulay abunga. Chung kausang kanda iema ge gam e nga wa kweke understand ang katitike he in halemang ngui ke khong ma gita ge in halemang ye ge kholing nga wa ha ge kwa khayula khikhe ka ng ima gita ning hu a chu a kwa sa u goya ta ni chu a understand u goya ka ya ne ta ng gulu u go nga wa khika ng mgita sang te ge ke kay umso nga chiji ga hanga karik si todang a kama kwe for all ka ukham chige he ka wisi si ga hange agi kwa a u wa ngung chimba ng he agi a senke chimi si ga on ha son ti aga chim agi thwa wisi la u wa ngung kula ka a ngung a riksha ng he ka ngung wa a ngung muku giga ka ayula kikri ka ng mge kwe nga kwe atro kwa mkama kwe mge trota kwe gangwi. Awuzila mge mkama kwe ngay. Ufe ni ngula ang ngung. Atini kwa wuzila kama kwe guga ang akachu wuzila hege guga ang mwa. On khason de lifestyle ngala. Kang hangung at kama kwe wa ake riksa ang ngung mgu kwe wana yula kikri. Halimang ngati ni gita wa a family khaski dinisi. At kakangwi
ma yangegege giya inqale iyula wanqe magida qokwe qhi qhika wayula qhi qhi ngeke rikshinga xhama kuthi aqaqa nxuma gikwe qhika ngamakhla abaqini ngamakhla digqini ngamakhla kama abaqaya qaqa nxiqani di a di qaqa nxiqani omgekwe nxiqwi ngamakhla athonde mada athongoma gani singangang hey inqale nxuma gigege qhiyula qhiqa ngeke rikshinga xhama kwe kangaba ngaba tagita cha wona anqunqu taka muku ngi a family khaskidi ni sigi tiga akawa kwa nga ukwa asu u mti wa se sima gita o u kam u khason de leaf stel tiga age a o u he a vindika u riksi sra u ngana kwa ngu khatake chi kwi kama kwe gui chi twa u khatake ke ngai u feneng asor hoka giga gya a twa giga twa ngu vindika kwa ngu tsa ngu khatake gwa ma tiplela u on khason de leaf stel a u tipulela u rikshaw a tsinga wa qhem so nga itini kwa nga qhinqa wa yula qhiqhim wa qhinge nqana qwa fetsa qaga qhim ka tsi nga ge twa nkhama kho anqinqu suka qhim hege chang qhim qhem so danga nga ng so ka ga tsi ge ge ga a akwang ge si sa tsoka ta wa khuma a tamazi kang batu ka kwasa ke choe kwa ujela u kang ma angcha ge nwa control u konka ke angung wache he ka ge a kha u kwa ka che a nwa control u kwa nginwa a pani ngwa kanda wola na wola age ku monitor ayula u kwati go kwati ga clinic si si gigi ka uha angung ke ti fuku fuku kagiga sun u ayula gundama gida ni ngada ni tsema lama ngqhika wa suka gima gita gya a wala na wala tinti gigu giga ngwa clinic ka sigiga sun u ayula ema gita ni kwa kwa mengoda mitso mati da ti gya ka ki guya ya o khwe chuku na u gaku nga e yula gqika ngoma sigiga wa tsake ka ngoma ke age ku ka kinusa aprengo age ku vigila ngani kuna age sun u ke aga wa ke ska tswa kha balancier de diet khason di aga ke he angheka timba ya ke a magi kwa nqoka tipulela wa ka ke gwi sun u ka de ma thota wa fars tsi singa tsi nna kwa khurunte ke frakte ati asor khwati tsokola a khama ko ka mtaka khoya ga makata tsing matsing nai nai kala ka ngota ka ke qhika wa fetsa ge ke yula qhiqhi de yula qhiqhi sa suka qhimge ta ngare qhitsa la ka ngita kwa ngqhi ka ing o nga wa riksi gi singe tin ngana qwa tsang qhi he ke qaqhi aka chukka wa a ta tiba ng agya first tan u a specifica riksi sa mane kwa he angetse ang kwa kulu u qwa a ngqu a thwisa muku gi ka kwe tepulela uwa ang kha ke guga ke ka cha ang kha ke gwa mwa so khota u fin ge ta gya ang ng a ngwa wa active a thin ka ka ka ang ho tu muku ge ka ko ka u fin ka ngwa ka ka tepulela ka ham a thin ka chimbe stress ge kwa ge a tswa ga tswang ang hi ama ke tin ngwa bi yer o kwa stress a ka tepulela swi uwa ko uka kula ua vanchi nwege tene kwa trigger yula kikri kam tene gira sarge ka tene wa stressi apari nga ngita nga bihir ukwa stressi chimba ama ge chiga sibitali dugu si chiga gege ka ake ngimsung wizila kwa ka ge chiga si gege kaw ukwa a nga apari nga ging wizila ukwa ka wama nila sung kula kula meha ngehe a atwisa muku giga kwe uu ka vindika uu kikang wa yula kink aga kain. Kam giga sa kawa gige kwa chach ala chi. Kaka haji gige gya ngung kakwa kake ina ka varski veng tegen si hong. Ta ngung angot ngwa ngung sa normal. Kanti ayula kai tak gama gika e.
Damazi chimba kaka kan kwakama ka stage dwe. Nasinge ka kwa akanho kwa akangangu dongwa kor korti anamchi, kabinoli tua kwi kam tokwi, akantangwa tatala dong. Kubika o aangwe. Kakiwiko ka akwasiaka dwo. Nga gita ota atrangwa ofuko tatama akwa gum. Atrangwa gumakwe. Atotutu angu amuku. Mati melu mati tega gita ota. Akwa atinga akubika ngu. Lima nga atinga akwa ngu ka a uchu. Kakaka doka ka akwa stage duwe. Tega gita sati kisa chungage gawa. Kake wa kat at ala chika kat. Kake wa at ala konji twa. Selin kila. Kan kampenya ngsa ngwatu muku giga o. Kalea bunga. Mchu sang leu. Kika ng wa. Yula kikahin. Magete ni hongwa nga ukwa. Kam chima atin atwisa muku giga kwe o. Ka vindika uwa ka ke angungu. Wa kakrukumasi. Kam kugi nga sa ula si ng chimu si ng gira gunung ang program kita ng mga gira sa fita. Ta dura chik bigra sa kwe program akalutam ki wala msunga ng ki ya chong. Eka.

0: te yo ka tsika ya gwata te ya te tinga sikini kwana te kwana ga tshunzu oka mo di kwana go se tudi an an kwela ke kana go ya gona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa go ha ga ditita ka go ka tswa kwe ga afrika kwe tu nto te te ka ya go na go nna nna mo go te tsang tsa dziki tshwenye go mo so bo kwe go a tsung a e tsa ave tsheka go di kyaki nga ka nto te do go te te go nna mo go ta go tsa go tsa go go di komo a ngaka ngomo so tek ambo ngwe ngi tinhe nto te kha ka kha kwa ko ngam ku de kwana to kha de ngam kwana ana ku kha de cheka kwana am thaka no te nga se kin es abia se kwe na ku tudza o tla o tama ngala ko tshita makhang do vega ku so kwe ku kwe ko te te nta ka kana ngi ayi kwe am tsa khong ka la hin ta tsana o ya heti no a kwana se ka kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 sms anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fei frandi
1: It's God.

Siyanda aya muso ngagege ngamke muli wala komti yaw fitwa 34 minute ke konke radio xk fm uli ntini gire kwichu ag anqa mko program yang konke journal a program ka khisi kantini ngwagi ngqoqo wa mke chimusin ke gichwang mke tuisamuko ke ka kwa ngwe wa khwe ke ajiga mchu ag anqa ba Gushmanu yang wa gue cuci lek enggak cukon, awa bungam enghoi kon awa kuge cika gua cua cua gat eci kringe awa yula kringe, cike yula kringe gaji degi gua a kagagi gua gya kungung, cike gaji degi gua at eci a kungung. Waka nghe mkugi kwa asa ulasing ngidasing. Tike, kika wa yula kikahin. Toto wa yin fan di mister. Khafar lakste kuhi ke gihigi wa ngulin ng. Van atwisa ka mkugi ka kwe beyir wa. Hiki ka vindika wa. Taka mugu kagagi ka gya ngungka ngungu. Ha kanto da git gwe kama kwe kama sa sa chonga ga silent killer ka ba khigetene kwa ngwa ka o wa khumuno sula tagang tsigeta kwa ha ka campaign ngwa na ma ege kana khau mukuge ka kwe kwa ngha wa bunga ke a tshe khiga nge he erinstag o kwa Hika titi kama wa a o asoko ngwi mage kwa akinga waka giti. Sing cho msu waka titi kwa gati. Ma a o jitwa nga ngaya ngungu. Gita akala utu. Chima apirina wagi kwe uka kwe tipli la u riksi sun. Ye itene a ngerger ngunga. Ya kawa ke kamawa kakahin. Kama wa chengkhi, kama wa stroke, kama wa fetsakhi. Hige yula khikhi. Arum gita ngheri ge khi gawa yula khi sa suka khi. Kwa akhokhi. Chimba ang agi awana ka ngui. Tene mutu agita awana junga chang khmani. Sachib sisi gita kwa akhokhi. Tka fitiga siga tene toka ngoka khanghi waka khi. Tama jitke ye. Tongge kwa akong kwa. Ka ayula ke gihigi wa angung kamin gita akhi u. Kakakawa kwa stage 2. Hing haka ngata a tauka e. Keng nalaman ng masusmuku. Agita uta sa akwe nga atsua kakwa kakwa. Kamin ka gita kota angaya akibika tuni-tuni a. Kawan kaming nga ngi ka jutsu a u kamakwa o mako at saan ako u kwa ko katini ngunga amuku gi ka stroke kegia o he agam nga e nasa agam nga kwa agam nga ka jelas ta agam nga ka atabo ka o ngung agam ka chika ang ha ke akum kang swa ka kama kwe. Nga agam e. Ka kwa ka ambratu ma a. Akwa si katine angabi u. Kama nga gitaw ta a kama kwe. Nga nga gitaw ta a ketutu kwa kwa kwa saka dhu. Ta katina chwa chwa ta wang kwi aga a. Ka chiske aktua. Nga nga waka muku giga kwe nga tuka a. Jo. Nga mgita sa a. Taki klikan wa. Yula klikahin. Tua gita kwe khafar lagi kama kwe u. Tampere ngam geng sing ngay cima. Nte na tuisa muku gika kwe u. Kasing u cimbe ka gi a kama. Ngung gini kuna. Cima anwe da kama ku gika u. Ka kwe. Sing u kika un. Kasing u cima a tuisa muku gika u. Ka kwe ngung kaka ki. Angung. Waga kumasi. Kam kong masa ulasi. Cima si un. Magmun ang mga ko programi gan kita sa fitam tayo na siyempre sa ko program
tena kalutam ke ola msinga nke ya chwa

0: dekwe unkwen kwana wote tinve nde tinga siki wotu Africa kwena kan on aji tekin ku khalena hebe tangu kan unheta ma wote ikoro ye hedino makan tote tek ayo nga te sat ngisho bethe kam kuya am ngi kisele ku ha ha is abia
1: see
0: kede kai kai nga te ku mo sobo sako
1: ex ka

Fafitunda kamei Africa eta azina kwa wengine. Ngoema ana mwitini ndindran sister sika Africa music aya ko tlae kwa ko kata ko tuiga ini hanyo mo hi Africa he te masa e sikite nga ka to ha ka trete ke nako ha go jinde go te a Africa ko sika ra heretam a tsam sikita magante a te ga a tam ko sikinge tsam sikiz Africa ke te ke ridi ntsam sikinge se nako ha ji am tamagano ngo tse nako tsaya ha go go mo so bo kwe go na ke am go ha a go ntote sara go te khomka ta go te tek a ile go na te nxa te nxa mo te te Africa kwena atam me ye Africa ngwema nga kholega de mboro a go de koma de am ta go ga de shoto de tamaga nyam kra kapuka ta go sgeri Cairo kam te Africa kwe XKFMG

mega qhamuso ngeke ngamke muli wala qomte ke 12 qwa 46 minute ke konke radio xk fm ngibona kita qom ke tini gite ku chu agqanqa mqo program yang aqom ke jibunga chisa tungki ngi program ka qisi kam tini gege ngwa ke sa wala sinke ki chwang Kigitigi ukamam ki anjigam chwag angwa kumuya hiwa may mandi awam yakwam ki Africa yanguya anjigam gyasin kwa kim Africa anguya ng akang yam ki mwa chikwang em higi kolya ulingawa Africa gagam sing hiwa kwim kagiga tutuka kolik ewan Africa wa kontinendi ya ehe Ulang krisi ya gasing he u kanda muyatin na muyatin ya keltir kanda muyatin muyatin kulitin magi tiki kam kam muku gika wachi kwan em lungisa kwe keltir lungisa kwe tali wachi gya uhe Africa siya chwa Africa unity muya wa may mandi awa anam Africa muya ham gasing he u Fitika nga wa kawa e organisasi wa Africa Unity kegege ngumang ege kukangang e Africa nga alea bunga yegege wa yela kondini di Africa kanyo. Chukwe nguhi wa o ngubo wa muyati na muyati chusi nguhi wa kwe muyati na muyati kawa kwe kakoli e kakumtam. Kanyo sika ehe kanda Africa amuyeti tia tia gigu gi wanguling timba mg kwa na muni tika mkautir ku mg ke kam kam kawa kanda chikwa afer an wurde le kiti muku gi ka kwe ku kanga Africa ay bunga heke Africa chikwa gi gi Africa ang ay chu sing hi wakwe katene respetela wakwe ke tali respetela wakwe ke kaltir ka respetela wakwe ke khaski dinisi kanda muyati na muyati o kanda chitwana chitwagi Africa ang kulitima agiteke kam kam wa kuehe ka ngausi tini a uemha nama mwa wa maimandi awa chimusi mgita a gumik angawa mko program gigdang mwageta sa fita tadura chigigresa kwe program Tina kalutam ke ulang msunga ke ya chuang.

0: ge taku ke hanai ka hanalu ku te ke khwasa ka ge ku ke hana moko ong kang hi wa chilo ke South Africa o hun ting kang ke chang ta Ramaphosa ge tang de ke nam kang hi wa chilo hu hana u in wa ke yi hanalu ku te ji ngai no ge chi ding ye democracy ki thobisi khwang khwe enaba ki seu kang hewa chi thoga enaba ki chike gi akha gi khong wa chi chwa ge ngulin ka ng yusi si ku ge ge ka kam ka ti ka ganam ku ti chom ya ta president di ai khaste he si ke pretoria khone ek gahne ek kang kui ko ai chi si ke uwam
1: The people that we are honoring today have helped to give life to the dream of a free and just South Africa. Their activism has extended to music, to politics, to sports, to literature, to culture, to medicine, to science, education, and the advancement of the human rights that we so cherish.
0: Tak trek om yi he wa ba fan a yi chipa tene ki wa Orlando pare chi wa se zu mo yi wa ju ye ta hanak kam ki ko khwe ki kan ku ki hanak ki e ta ki politik ki ga thwi ka wa kan ngi chi si se wa kan ngi ka mo se pesak a ku en ka kam ko gan em chi tro ni tro me ta o gani khuna ke ine kha bau ke pretoria khuna i gi ga ya karang e nawa mayiwa suku kan ku ya hanak o ang de gi kai ga khon ko yi ta chi khoi yi kan yin gi ya chi sin akang ing ta ka wa kan gi ka chi si si ka ngin khlen en hu su pisa ka kwe a ka chawam mayiwa october 2014 ni ke fos lores ke o kang he wa kele ku malung ye diga sikle gi trek tlai yam chi ngai ai fai fi sikle ta hani kin la ke ya khuam ta so kong ku ma khama ku ye ta ki lok o yi ng yin ku lang la ta yi he wan ba kaung thung thung ta ni kali sik tlo gin him to ra si ngol ling ngai ku ge ko aka energy agents ka bu ge ta a hana u tang i ke ngulin ring ke yi heku awuzala oli ke mgusu en khuwa kaw si ge a khum sung u chim si ga ga khwa da gung an ngao kan nga gi kan ne gulia kai ge tin kan gi tan ke fis a ne bo ke esral ke iran ku nga thamu kwem ta ngulen kan gangwa fati berol an de ke kaw si ge akham sung u ge oliang he tene kali ge hi vikin ye chang se atu sa u zala ya kan nga gi kan kaw si ge akham sung u man rang gi ge ya ang si ge he ku gi tin ak jan mu ku sung olin ye kham u zalam tene kali ge u ta ya ang da ki nga si kaw si ge akham sung u ge riyang he wa ka wa ki gan gu asi ko ki nguli ngai ta kachik de git ahana khama khwe ti kanin ka kem gi gam kun ko si wala watiyo masam kun ki ko dam ta kai kam gita khat nga wa dan ki morsen
2: Pesi bisin mu ke podcast tru ngumen nga to oins e ye o he asan nga hine wa ki ka khisim XKFM FM ke vegan ya chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke navigin ya chon atani asa kawisi si ke moriki ka yang kalukule ko anghi agya asa thung ke SBC hum ke podcast sbcnews.com a kon ya ki kan tam
3: SABC thru bori he podcasti swegwe te isanete bori ji an ke intawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke o ki tete morosani he em, o boriku tahono vieke kheri o ki unwa minten. Ke heki haha ki tete ha o bori he e truo ki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

Moro moro bunga yen moy kume xuma nga te ci wala ay wala wat ci kage ahmed te ko nga radio ak sky fam do la gëdan nam programme mo ko ci ni programme yef ki do programme ay wala kan ak jang am go ligne ak mo ay ci ko man moy tong moy programme ak son wo mi os kreg bin am tur dem programme su ko ma ay ki kana li tax ko wala ko wat ci ko fet ni de taw ko ak xale or ko fa ko lo wat ci di yar tax xam ni tam programme tanam ko ak xam ko tay ci wala ka sey ka ak xalis ko lak ma ko non ko ak mu tay am programme ma tang oga ga akali mon gam dum kham ke wasat afrika mon ko khango khaya am program ay chun khle ge pa khan ye program dum ko tale is man si afrika ni da program tun ta o age mo kan sing me kan male chula ka sing ya khau ko ni ni bo fin dia tak an tu den da program a khali kham ko ya a ze pam kham ya khango khaya on ma ko ya olung sak ya am program ye wa ka sing me ay program tu sa koy ne sin me ay program ka a ukham ma koy ngoke mqankame ngoke mqadi mekom ehe mtofitike tshu agaba achtin me atene ni woyeg so programma atene ni akhali tlhamoko ya a kalakang tlam kota akhango tlayam program a tshon nga waka wusizike ehe tlayam akkoy ngoke mqankame ngoke mqadi mekoga ka ehe tlaya o he verhoudings ya ehe wa mtoklesing wa o ya ehe mgingo mtoklesing kwa he tshu akula u kalakang tlam kota akhango tlayam program a tshon nga van ka gya akwi ka gya akme ka gya adewe me ko nga oka nga oka tla ka kam khota akam o tla mo kutsus mane tshu akha ya ka mane tshu wa wa ta ka o ke hi atene ni ke amma hi akatla ke ka wa a akha mon amane ko wa wa tla tau tene diu tene gya tisin a ke atla ke bam tlo tlo mo tla sin truta ko ipam tas ka for fun vilinga ya hekam ganqava vilinga hekam ganqava yang kaya o to kwam tikita kwa I a distance itself ke mari noch tiet I kam tima moling men om tuk de singa tsike he problem ke tsike ya or ti qonu ke tsike ya ke sin tsike atata atum ko a ten spite fun your wrongdoings ko vanga tene ne atuma ko vanga tene na kletu maga tse ko vanga tene na sa nga wa ke tsike hi a ke nwa ka tswang mar a ka tona tso sene ka a ka nwa tso sene ka a nga da ko tso sene ka ta tsukola ka a sing he a ke nwa tswa je ke ka mtsiki wona ke ka mtsiki wona platform ding tswa je ke ka mtsiki wona he ka tsike a ke go ke tse ke ka ya ge a de ka ke ka ke ka he ka kwa ka a kholo a nne me aka agya adi ode menire agnu akku ngoba di yakwata yeles bodies kan yelesi bodies ni made menire akku ngoba ya akula ngoba ke in a sense akula ngoba ke tsinwi man ka asin ko ya gwe anuita ko anqondo ta tsichoya ke singqaliya a tsichoya ke sing a tsichoya ke ke gu a ke ke tuma ke eh om te se a d s me live like a baba tama toto ina ga ham ko ya misinse mtle ke kokla mga tsike hi ama ke o he o thuma ke tlo a misinse ke lo kwa I or even ga tsike ka ya ka tsike mkha ka ya ke ai om te misin ke sing a tlo tu ka tsima ko a daba ina ga khwi ku vanga awa 8 fin ku vanga a I gan 8 ntsima ke o te tlame da o klothi or mjuma ke tlame da o ketu ku vanga awa sa wat het verkeerd gegaan ke ga o het da o klothi msinse ke as a hours ke a tlokwa a dava as a hours ku vanga a tlokwa mo ke a dava bana tsotu ina ge tsikoya a tsotu ina ge tsikoya a tsotu ina ge ya yula ina ge ga khonisa a go ya yula tsa ku vanga a a tseo a tlaya tlatla ke sengke o nngwe tse yulo ga ke tlhoga tisa ke sengke tloga o nngwe tse yulo tsa ko fanga ya tsuka ko fanga ha I gan ya gang ya gang tuna tang ho o ge he ga fite ga ya go le ge ga tisa so live as the hours fela se kinder ta tla ka tlo sengka ka tlo ka tlo seng ta tla ka mkule nom ke seng ke le kuto like am kula no yiki tsinqwe kuvanga maqhinga mikhla ke tsike mikha atu
nocatuwa ke tsinxo yakwam ke a-am kakhulu emidawa kuvanga amagxinga kegxinga ecopa simagxinga ya mthi qhawu ma mxaqwe mthi qhawu ma mxaqhe menxo ke mxande meqo mexaxaka tshwanqu exhwanshe ke mthi kewona ke xamxaka tshwanqu ekathi acatuwa atlaka kethi yaqo ke maxhedudaba kake aqatleke anqu anxasung wurde orxinkeke kwasungu kuzela is lekker for you kasi kanqoqinga is ba lekker kancinga aqini mathi chonqu ye anqoswa terevel ke aqo ake yathi thang ke aqo ake yathi thang ke mangulitava maketutava make uzela tuna make otuna kagetsike e make otuna kagetsike e ta khoy minqasa gong tatsike asemitsunga moke ngqala tsisatsile ka sa sa sa tsikhondo ya ga sinqalia a tsikhondo ya a to probeer ga grip sa ya grip so ya a tsikla ma i prat van dai word i mai mo gutsiket mai ma ge a mara tsone ke ne tsikhonqa tutu ke simi ke tsike ma ga to a ke tsi ya komi ke ne exalikane or ek hetni mar atutu den hagi ti chwang ga za ki wona ka qame ha ukwa qame ki ka mtsin no ma ga tu ga komi ki kula mskin na rechta ga war ka kula van ka se ko goge ka se ma ga tu tsangma or ma tu kho or ma tu ngai ya komi kula apa sim go festan van ka go ge mskin tsama ya go ta qame ta ma pangisa tsike ma apangisa tsike mako kana tsama ko apangisa kana tsama tso kwa tu ka go tsiya me dongu kana tsampa se ka go ye me dongu tsike ma tso pa se mo guka ka tsike no tso pa se mo uzela ka mama ngai ke tsike an kwa gestra mali ka tswa tsike wa faoli or freak ema kana tsama nwa wona mar kari ka farvakh ka qala tu mo pa se mo qhatsa mo or mo go qhatsotso o ka matuna grandi nwa hana nga se go ka tsami mar matuka da tsam mo go zela ka mar mtur de nede ka da tsam kula tsi tsong go wona mali ka da tsam mali kwa tsi ya once off ka mang fa sa ke wona ka ka no no tsoke viki ka kwa tini tsukula ka se ga ga tsinga wa foni nng amanngo panga ora matsonga panga amanngo panga ga tsinga wa foni nng antu de nake ga tswa maliki wa ga momo mtsi momo ka wa skuldi momo ka wa tsike he kwa tsoga ka feela ga tika ge nhika sa ke ka khuya ga tika ge nga ndza tsa tsho tsho ka qhale so ka tsho fata ke in a week asalaris is a tsawa a tsogia a bangonngis manu a nge or ka maya tsa within a second a kulatsin ke ha gya a bang e ng ye ngo panga ya nga full ka mar a de kun ngo se ni man a ngo panga ye werk dan kul mo ka amhal ki wa trevel ka nga ki a klaka gya skil tsin ki trevel ka nga ki a gya ki ngo tsaw mar ye he de mentality tom te se me dia panga or mba panga kan ke kan da kamun ku tuwa ke kama kan da kamun ku tuwa ke mali terbe ke han lagi no fasim skin mage ta ke miskin hunu tran di min hita de ta ke hunu te om skin 150 mage ta min hita de 200 me ta no stit ur mor atin ga te sami ke kami ke tsike mo uzela ta asin da tsum skin tsin ko la tsin ta asin miskin ma azula ga tsiku sing aku ma akukula fastelinge ne tsikona wazula ka matsi takuva nga atum tsakika kotsike pas mqaqo efiti kang sinqayi ngqayi wan kotsi mko kwa ngakho yampara no tsike kula tsi tsonyu hei aqhi aqhwa ta muni pas ya sing kulidima angqam
mtsima nga o mtsima kaya o ta afra ho den gya anu atletik sin tsoku la kang ka kya mama na ki khwa ta kaka tsi nama ne khwa ka tsi pa sa sin khai miskin ka wa dai khe drag fan yo willing ge gya am skin ya kudu lu jala ta kan ka o da kwa atletik ta kwa i kwa da tsu adanda a ma noch sti tsi den ne tawa noch sti ne kudu no ge tsi o kana tsum anga sa atlanku i ki ma tu a tsuna tsi kan dom tsi nga ma kula kwan tsuwa desni fer mo khet ni desni fer lakar ten ni ya kwan tsuwa ki ka mo mo ya tum a kwan tsuna ka ya sing a ke pena tau ki ya kawa ya sing a ke pena ta tu a tsuna ka tsi tsuwa o ta ta ga am tsak ma koi ma gu ka tsi tsuwa ta kum tsi tsi ka tsi am tsi ka wu shala ka kam tsak tsuwa kum ta tsi dule mtsatsuwa qinta tsidule kulukile qinta tsidza qinga mtsatsa tu tsike mtsatu mtsako mtsakile kamtsa ngqa qonya van yakulan mtsake tsinwe watsike qamtsa la uzela kantini ne ya oda tsukula ka asinhi anqwa skule ngu aqha wa skula kantini ne ya oda kups aqi e khandros ot kuvanga aqi skula man atu anqwa sanqa atu eki okhnga akutsu ni mut tin ran ni mut tun khran kan het mtsong kon la chi nti mo ke kolekam wole khwe kam in plus wala mku wa ke sapato van ga ga ga de ga tsiki ha ko ka ka ke ka ka tsame ke tu brand ni mak ka kola a to ti de a wo zela kola la ke si dol ngwe kam ka wo zela ya ngi ne mi sapato ke tre or mi skola sapato ke tre or mo ke kwi ko tre de ke kwi tsiki ma no da kha super glue o ga makule kam awuzela mato tsi ke tla di lemi sa boto himo wa ka ka ntsa tso awuzela ya ke sapato o ntsa tso awuzela ke kole kole tsi dam tsa tu ntsa awuzela ke tsike ya o him tsa sing dilai ai dilai an o gam tsa sing he pulsa kwa tsi ge or mima mi o pulsa tsi oro mima advokata de u bata tsi kung si ma tu masing marto ga tsolo is lekker in di bagen ka awuzela ka kutu ko tsumtsumko ka tsumtsumko ya mara in the long run tsoka tsolo tsike he wa gear tsoku ka tsoki qhongwa tsi and it's al trahko ka ka mmo awuzela ka mara ma tsoka mi khasonait ek full fear I'm enjoying myself ne akh ma khniti mara tsoka tsolo de khniti ka wa ngala dibit ka se ka wa ngala dibit tsalkom er kharak ka ka wadi de tsa kom er kharak man ka mo ka nyoki ka tsuan definitive ka tsuan ka tin ni wada o makko atin ni khuma atin ni ya qoma ka tsi giya anyun de khlat ni la karne man ti khisi al to de tsokala tam tsi a o akat a tsokwa amuni amuna ot aqwa aqhave amuna ot aqwa yakgaba anqunqu kana tsama a akwa ncothi sake ke etsi ke makulika ke tsama van tsake xa im aqhi wa ka muni bedu qothi ya aqhi bedu bedu and plus van ka nka xa muni tsi a xa ka a bedu ka muni aqhatu xai ka ka xatu xai ama tensi mi ma tsi first kelende ke tla mong ke ne des ba ile ke ka nna mo tuma khini ti mitse mara tinne u akundisa tinne u akundisa tsike tla mta a wuzela tinne ke wa o he khon ono khon o ya ita a tsala a ya ka a tsala a yang a wa khani tsuwa ya qam hm khani tsuwa ya qam ang ge a tsuwa tsam ka kho ya ge ya ta ang yang ya gu ata tin ja sip kliniki ta yang agu diwi ata hm ai kau ke kai hai kom ta kulen no bayi kaman do ai kau anau ka anau ta kawa atlak ke akho ka wusi se ka gang ya tung ai kau lam kau yi ta ka ne hm matu ma khanit myself matu ma sanga ya matu sanga mar hm tumutage ya hin isa nga u akhabe
kawuqhabe and definitely ka waqhabe ka qhabe ku icu ancinci ka qhabe ku icu ancinci wa coman do yang miskin ha atla ka qwa velela aka ka wa frit ka wa ukhuya kimi ku ya tswa ma terbeke ka tone ne tham terbeke sa por bier qalam nka sa aqala ku inka sin kama ne khwa bancela ka motse dilla to far andan teng ten notse dilla ka se an motse ka ase ka ka ta copeng nga ba trek trek e wef draw is nog hit laat ne ku vanga agdia ka tula ka sa ko ne tse ka mangore kana tsamma ngo na problema o tse ka mangwa ka tsonga kana tsamma ko sa tsang ke a ka ne tle ke ha tsia mi tamo ke ga tu probiere tsala mi ya tsala mi ke ga tsi tsao mtsi mo ka yo tama tso sa yim tsi mo tso sa tso yi rakta war 2026 ma tsile wa fuck what's ke 2025 ke fuck wa hi to ke tsinji e ke tla ka mtene ni ga ka tsang ke tla ka mtene ni a kam ke sing ke lo tla ka mtene ni a ngusu mo tla ke sing mtsi khoma ka ma sing ga ka ta khoma ta tsinji e a fat under and e a kwatle ni ma kha ke khabe kula ti tonu ya tsinji ada kana khong a ya muni ku a tsinji ya e ta kan a tsinji ya e a kan a no tsuna tsike ka a nwa a phanda o maqo a maqoma a maqoma tsuna ka ngsinzi ke a tshoko ko a muni qhi a tshwa ta kula ti tonu ya ya qhiqa a ke a tshwa ta mka go mfita ishaka wa maswa ke tsamwe woleng ta ko tsi

107 o he ta gono niega FM de ke 2 kama go tao 33 minute tsinke e gwa no 720 minute te mono e ya gwa ha se go tao te ke dre ire ka ti sane dre ire kama go tlhama go tsam jite ha ga se go tao firi ire sika bori e bori sok e se ke qoqo ta tse qo tla e ku he te gwe e go tao ku tswa go na e te mo re tse ka mtlae ku tsa ntse o ne sa ke tsam jite ke khaqo rado se ke tetwa go tao go xa ikorho jwa wo qwete o tse ka mjoka ntate queen at when kareta na ncibate ana kwa ga me hita qite ma jao khwete nqwen akwa ra jike te tse o ni sa jao jo go jwe qino muta go ndeu a jao a na nta jao i re ta nce kwa ku re jite ha sike na ti duwa tenke o khona jao a ne ntata ma sia go ta o tsuna jao a ne ntsa sia go kuya hebe na Antoni Sakeha and a Zawa Cavre and a King Borich, a coma with our aunt, is it? When I temo Zauta me to Hetta, and I had a corner Jigasika to come to get a hair, a king cara, Kiaka that team. To O Chaka Wesson Ratti Reynard Kulabi Kapunda, ha Atanugue Equitao Kun, Trasan Oscar Kambinda, Antoni Sa, when comes a Tiki Karaha, Tamsikin, a Kaikweke, then Stahate Kaiko Kakwe. Ara te kai kwa hwane te ha yo tsame ke bina go tao te kise go tao foi foi ka ta di kwa hate o tsama se khiri ya gwene te a ka te mei ta tsite mqwe ma 19 mei 20 620 ha foi vo kan go ya ma no go di kwana tsan o yo ka re tsone sa ke mqwe mki ta o tuwa go tao rado so ani so ka tonde tsama ne kai go tsite wo te kwa te tuwa go tao kai kwa go ne ti aba na ta ntsi ka te ka sendo a kontraka a tsawa kita kwana ite mu kontraka da tsite go tsan tsone sa kiri kwana tsao a te mu tsangye o khwiti o tsa gya ona se go tao wo te nu nwe do ku he tsa ke tsa tsao o te kwana tsa ke khagwe a do ku so o tsike di nta cha dzaure ma tsamtsika tsa yani cha dzawa te tsamtsika nta i kara cha u dzau tsokwena ndetsa kuire ti a go jite mo te kontraka o kite kwe seresi tsa kya ba go ko he ra khono tsu go jite ha kontraka o kite go jite mo seresi tsu ya vem tsuno tsutse ka go jite ga na tsa tsere mo go tsu kontraka so o sike ra bana te mo dzau tso kwa ku kwana jika kontraka go kwa ku akwana jika temu ve tsudza uso i kwa tsudza uso kontraka i ta tsantsa une sha kwa go akwana jika tiwane sho ka timisa kya ti te yo sika xa sen san temu san ndo wa kontraka ndo kwana jika tsantsa une sha kiri kontraka te ti ya kwe ta umu kwana cha mutu cha kontraka ti ta ti cha tsa ti ya go tsa koma a te benga ji tsa a no cha dza we kha te kwana cha nqama ta khono kwiri o sike cha u tsubie tsa nqa go tlewa te cha dorota ta amutetoji a cha twa kweta amutetoji cha kurusika nyuwa magweta tlewa te tsubie tsa nqa go o kwana tsutsamjika amutetwe cha si o go tsamjika na mi he ma khavere ha antse jika te tlewa tlewa hi vhanqita i karagadza o nqita i karagahita ma ki kha sa tareta a kwana jika ti duwe tinqe antse o ni sha kya hi tlai ku te ntse ka o sike tlai ku tswa go ya kwana ti wani soka ti to qate Tikia va tem neti amate twen karahan ekaro hoyetio de uyozika hakasin deu a kontraka nendeu konajika tsantsone sa tsekare kontraka tetite ho teteken ko tao tiyo ko tao temutu a tetete tiyo hono teteken ta kone cha mutu kuma a cha kuma a tvenjaje cha a tsamtsika kone temu kontraka tamite ho sikina dzao ka ko damjita mtsantseu tsujitsa twena kuma a tven cha a ni cha tsunshure tswa cha tseka ra ko tao dzao sikikate no tsugo jitwena khwe kuma a kobetjitiga a jitiu ani shoka ha jitiu ani shoka timiyo go hitio teo densta khantse kyenka na ko temu maki te densta khantse yokung tswa go reta ne tla ko go tsutsute word kwa gatetwa go tao tla ko tswa go

xame teng uno tekiseko cesi ka firi ire xama go ano bambara go o itse ra dotwa ta cece teng khwena te bore e cisa ra ti after kapunda presidente ma sero Ramaphosa nqati kwano ncisikaca anthiya khwena te go cumku a wota ncisika cici khwena giwa nqomo qon khwena no gara qona ta no nqwe khama a ka to kwano te u ka te si South Africa si de musubuku musubuku a khwen ana ko dina nqo ji a wote ta ach en der taga South Africa ki din khwena ta khono kha ngkhwe a ta ngiska ngicomkwe a te go wota no ngicomkwe tsone sa kha kha te kha si a he president mkhati he ungoki tsa acomkwe tsa wote no si a he tsone sa kha ku a tsa wote ta kwana a ke tsa kaik eta of jawota khomkara ha musu democracy si ku mo hika a te ku ta Hamas ye ku te ku Ahangu kunyano kwe oko ki Pretoria ki ngako jete karata ki kwen ate kukai kukarata anamusi desna ta ki. Yonas berge su o kwe kukai kakwana khana wane a kuitawe a kreska se ho ye kwata mburunga si ti a ki kako kwe a se kwa mburunga karakwe hi mkoma isi ndiso ta ki ti nga o nguta kwe ti a Yonas berge si di ta o ki ubina hita. Season 7 ta khwena o yin e si dawo hiki si tumbiso matla luse ama se ko ses en 7 ta de mboronga akwele o de e wo khwi 12 mboronga ji ama aka khwe a tsonhi ta khono e di tubie de ta ka ka khwena mboronga a 3 uningwe ka tshunye kwa ding khana si ko latura go ta National Department de Choko anenza tihe ankat kwan tseka khana tsewni sa tloko khata mo teng jwanga si Ebola ta tite he Democratic Republic Congo ka suri na khati he a ngo stama aki mo ite kwano 6 and 20 kha khwe a buri qwat kwano Ebola jwanga ka ota ngiye ta firin 20 kha e iriji o tsa ke kamtwa ane amusu siuka aki ko mino tseka o akwede a jwanga skase si e khwata 101 der ta ka cho khwena nge a swete kwano die arka suka no aki mi ka te no 516 tati a jwanga e khwata khwe a tamani ya a kara khwe tina 3 and der ta kha khwena o tita tam di khwe a o ta uganda suka ta a kaita South Africa su departamente choko ane kwe khasuwe anka tukwano takhono akiti ngusi u instituti he juanga a maa kudia a mua kona anka tukwano ngeska juanga he kuni sa kana a wobe ta ngomusi ki kuye kati kwe departamente ki fosta mokhale anka tukwano ngeka khana kuni sa kuto kata mua te natanyo juanga he choire nata tewo eno nge jwanga he thabe teteko no a jao kae go go jita mana ta jao ka go jinte u jao ka musobo go je cho ka nga o ke deta borisogere o ha talandi mutetoji a nyama ko ngebingi bete

0: ta tsa nyako an wusu ka visa a wore tan a tse si tsa siye te skata. Nga he ya nyamako kheri sa he a mutetu zingla waka te kodzi. No aki nyamako kwen kwara ko siye gona dri en nyekhen taka wunk e jiki aki South Africa han oka. Aki sesta ha tse a an wusu ki ngo tsa siye ko o visa te tati. Awusi ministeri akak na mwondi seta jawo kukwe angi kujingye vingi visana tinji answete si awusi kingo khana mwote kujingo chaka karakwe kukungu tie kwa nakata. Kama aka atukwano ngeseka amswete kuji si tuwena ama kucharako angakara tibe ndiu khana je ama meka atreta. Taisi de umanda kwena ngamsika angakara tasi khana kete khaa ta kongo kamji ango visa a hambrika a muka cha state kwe nga waka sesta kwa e kwe te kwe a kana kwebek e kwa derta kwa e kasata ara te ya hati ubori khiri khiri ngon khawana te bori komsa in faifiri kamno nyambori a khunda mska
1: kakaba faifiki kukulu kama firiki XKFM ngamwana kawa vayunge kambungo President Cyril Ramaphosa gqige dakuke tikhwa yi ngheke ngwi tweka ngewa ngolenga ngaka ikhisi wa masoge kho video ngumkho gala kho ngaqhanqa yaka ke South Africa tikhwa musubu qhitu ta giyam agender ta ga South Africa tikhwa eke yingi qamanqole ngenga gqiga ngmekasi ke chwe qhama kweta ke joyi ke tika ngeyi tikhwe hekuke o kwa ngolenga ngiti kwa ma ke ka ng presidente gge ku ke tsa wa yi ke tswe ka ng he ya ke ng ka yi ke ka ng yi ke khula kwa ngolenga ya me ka gge ke ka ng presidente a ya tseng ke Pretoria kuna kwa e he si ke tsa khu ya qala nce ku ke tswe ya khu ya Johannesburg aya ho futla tla me ka tswa ke hana kangwe ke tsitlo ya ntsa tsa ngola ka ke ya gege ta tsinga nga isindiso ga ke Johannesburg aya ku bongi ngale ngale ya ke ngo tsitwa ka isizin 7 ta ke tsaba da ye sithembiso madla lozi me ka gce tsitwa ka isizin 7 ta si ke khala ke iqo ta tsike i 12 wa ka tu wa etike da ngaen da tsamang hofu a hana tlangwe wa drik union ngolengwe kang ke department anga tsho wa ke ta ke ya khamsing e bola ke kang ya democratise republic ya nga kongo khuna ji tswang a se sin tunda e bola ka o khaitene ne tsemnga yang ke kaung ke tsemtsisi ke ngolengwe si ku ke o taiki kaon ta tlong ka konda ka qatsho ta tsitwa honortin inan derta ke kang cho timina kaung ke dir ka gyang ko ka chi thwa ai 516 si chi gi ta i drin der ta si ke wanang no khai ka ulang aga cha gi sing uganda kona tane ne si ke wanan South Africa department anga cho wa e gi yeng kwa kham sing khai ka ma chi thwa ngi ka wa chi thwa ngi ge ta ku ke khai ka nga i bola ga nga je ka nga cwa thwa ga nga o ka chi ga kham ngole ngi ka nga hana la ta kanguya na ka department de wa foster mohale ge ta ku ke yi a panga khama khwe o hunkwa o ka khai ka nga chaba ne u ka e ke jo chi kwa ma nga la khona ngam e fasin Thailand ge ta ku ke yi a nabi masiko yanga o ka chi thwa ka o ke khama ingole ge kula chi ka nga vindika ya ka ya ngwing wa ingole ke khanu inga visa mwi ke i hanam ka gitan da ke masigo ang tene na khali chi thwa ye a kama ngole aka drinienta South Africa gya ke cham ya sista ku ge gya Thailand khuna ka tswa ku ngwa ba visa ministera nghe kwa panga ngwa ngole ngenga gcika nghe wa Thailand wa geta ku ke yi angwe u masiko yanga kuluwa taka geta ya tswa ku ke kwa ngwa kuluwa e mane kwa Thailand a inga ba singeta ka ku ke yi a ta ku ke tswa ke cham ya sister da tepa ya ke cham sing ta chi gwe a o da tepa ngwa ba e ke goma cham derta Masika ikwe 5 yake gangangia XKFM kankotane ne dibita saa nginu.

yo kaitlizika ya hwata te ya tatinga sikini kwana hete kwana ga tsunzu oka ngo le qala go sikuti an an kwela ke qala go ya gona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa le go ha ga le dita ka go ka tswa kwe ga afrika go tu nto te te ka ya go la go nna nna mo go te tsang tsa diki tshonye go mo sobo kwe go a tsun a e tsa ave tsheka go de kya ke nga ka nto te do go te te go nna mo go ta go tsaya go tsaya go go di komo a ngaka ngomo so tek ngwe ngwe ngi tinhe nto te qha ta qha e kwa go nna mo go di kwana tso ga le nna mo kwana ana go ga tsheka kwana am tsa no te nga se kin es a bia se kwe na go tsuja o tla o tama ngwe go di tsama ga do vega mo so kwe kwe go te te nta ga kwana ya e kwe am tsa go ngwe ga hi ta tsana go ya he ti no a kwana se ka ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o tla la sika le se su paro he fe franti Esca.

107 uheta khona niyaga FM de bizi de tayicya mathu mtsandane de akade meet you again tano can on your character unisa kyen 5 minute te munise ko ta uteki ya kwa hasi ya ko 5 ire ka tisano 5 ire khonda mborie ka osiki boriko ta khono 6 ire kweda mborie ti Reinhard Kulabeka punda ti tsantsone sa xhakwe ti ngicamje te xa e kutshwara no huwa dikwana tsame ya kwe taute u 20 jama a khuwa khangwe na xa e siki toti kya o gwa tebe e sitsa xhama ti tsame twa na kwe tau kyenye a e kutshwa e ya go te xa e kutama.

0: kai mi ga ka ka ka batsa ni kan o se ji ko gangam ko sam ko ngam yi nga khoi dam wi ndro de ganga de ti ga ka ba si ngam ko sam kya yafta ga pune na ke mi tum a trem ko tene ne dibita ngam trem ko ngam yi ngam hi wa bori ku wi
1: ka mi tama temo ne te ki se ka mi ha mi ne te sa iye kwa ngo te si ko se si ri tre ki ka sa ne ma a te te ta bori je bori ku so je ke ke na ya ha te khire te o khe ma bori ta ku ji o ka te ko ma te tita jauta ha kwetsa yunga kampungu no ti yafta kapunda ta atate xka fmc ta ha si te ukamise isi rino te kweda mbori esi yuko kwete tamkano uti khawana uha kamsika bori kusu programe te kweza te kwete kwa kumutuwa kwe

kati khoe a ngo khain kata metro e khasu ane aki aba se khata kweta ha se o muteto sa anu e ata e a geje di a ta acha ko ka khoji tama khanango khwara khwara na khuta burgmeister a Johannesburg se de dada morero ti khoma ya game a akrata sinxi khani ya mogata ha tsha jawe tsesi ka khwe si municipality ti su muteto jitinji ango nyame ko dukuto etati kwana a medestati ki tinguji a khana yoka kha khwara khwara na kha go geje di no sa jita morero ama a kati kwano tsan tsikwere khwahi kurota di kwa a ne siye kwa he 14 million randika anguji akinqome ko tinji ngo kwata de balasting a geje di a ta khono sa di ata exon is a kwana ne ratura ku siteti ha constitutionela hofu kwana kharati a gana one adote si giam a musu o choku mutetu si miete he ngo chaka veta siko hofu na akrati he article a sesen derta hatta ga fierta ga si di a mutetu si he choku kwe ani ki kwe a he choku kwe na a anga kati kwanu ana moku kai certificate a wo ta khono nganu ana nyamoku ana jawji a te ko jao ana khana di aptike a khwarenka oji akunji an kamate jikita fak bon solidarity te khasu ane a karahi akamsika amutetwe a 2004 in 20 akamsika xa ka khonseta siye kunqe kwa hinu ai a we rohi ngixesika xa ka khona sidoroma khwata e a he nyamoku te ku kunsa he parlamente ki ngoma maqo kwe a xn sa a khosi letlapa aka tukwano ngu mandate nkwena ina muu tseka tako hino ngu chaka di jao a ngu kwena wota hama aka tisi hamparteye kwena a cheche gwe numuko ngu manda kwena ina anea ina hii ahisana tako khaji a ina teko koordiniere na jaoko manda kukun anigyami zata emka parte khana ani siki ni khoe a swete se khana tsone sa o kya en kaote ni kho se ku isa na teta emka a parlamente ki ngoma ko khoe a Patrick Mathubuse a ka te kwano ni ke iye kwa te kwano o se re khwena tsone sa kha khongwa ke tsama go kwana spatra ji an gewo sa se nwe no ana wota go be kha tshoko a an kya te kwa tsaka di a go tsho o nka o a teko bori sugere o ha landbou sektor e ga so e gamtos valley ki oskap so an suka a ka di kwa no ngeti eski tsone sa a ni gyama tsa a sinya na di kwa na e a ka baratu o dino a ke fruta ji kanye tinji a moite kwano tseuni sa ga tsho ka deno gana abe mako ka paro a sie gureta a place jiki a ke gana mo ka no 700 million rand sa si de ho a sinya sana ti a ke ding no me ho ji no mo no 600 million sa si a ho di paro a mo no agri khamtos si de khoni pak etekwe a grower ostazen a ka to kwano ngcesika anka oji a sa atumo kana dino amtsara go mtsaka dim a hore kara khwati yo kano abe burka a anzana ta I karate go rita o stage in aka to kwano ngtsana e hisana tie a ke mui deno yen kuma 5 miliard rand size ye kwa sire a ke ngo kwano anka oji te ko tsaka kai go ngsinya sana ding go ji a go di ngome di tswa a nka ka tsa e di tsamse ka no ara te ya ha te u itse bore e khiri khiri ngwa ga bana u khwama na sebe ire ka no x ka fm ski te bore a tsetsegwe

insurance wa fitim te gim wa sa manu kan ki ka chan ngan ma gita jersey je tinai fit le doi kuma igi fit kan ngal kuma ko manu bani kuna ki ulin ka sejiri atiki ulin a sejiri manu ki ka wa ma gita joi te gi a sigam ka program ki gang se ni ki kuma se wa min alini nyales tam te gi a sin ki program te gi a fit kan ngal kuma ngan ngai chong ka gi ka klik kuma ki ka ya wa vilong sa ki dewe ngan ko ko kuma he ka gita akali u wakum jagi kan kwaka kangu kam cha program ki chong to kam cha tisha ki wana ka krisim de tin gita ngai ko ta gita sa ko litik gnum cha gita chuk kam ngam cha program ki kala ta ki danj ta kha ta tam ne rentin ki ngoy mai man ki ka chong wakum cha gi ngwa higi ya kan ngam cha program de ngam krisim cha gi ka ko kali ka ya was ko le gnun ko na wan skula ya wa fitika si ta kam cha gi asun ko ki jagi ya sinko ha kiki ya chimbo ya diwe toa kangubi kwa ma ki higi ya o ki higi ya kala toa higi nwa kwa chigi higi ya fitika nga wa examen higi ya gala wako higi ya wateka wa chijala ki mwus ka dawa ki kongo nersin dawa dawa gelo msa msa nga chwa ngpani nga dawa toa toma skula wana ka krisi ki higi ya kala toa dawa ki skula ki kanda daka kya gyawa na wakanda faka tuti sanga gala ay parin nga dawa gi gala ng sangay kawi kahi eksamen gi kwa ay ang nga gano kula gya kahi ya gya pala pala tan ay gya eksamen wakam ta gya kwa ya kango kam ta prokora matu gya kwa ta gya kawi ya kam ta gya sang kwa nga kam ta wala yal maniti gya kwa gung tanga nga sisi gya kwa dan ta gidan kota ngam ta program kitu ta gida sa kulitik pin ngam ta ta gida cuk ngam ta program ki bang sini ki koma sidan liko nertin siwa ke ni ha.

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ken siwa ken niha
2: kama nda keke ne ngonga kati ke ya tangwa tonu matonu momo damen da kuma tsuwa to hata tu chawan da e wangulo nwa ya tsa daga kunne nwe eh sarko de ngau dake a tumi sin kai da eh tsuka dreme ka da min dreda ma amata ke imam tsuba mo to tsuwa Taganda ya chuat ha tada nga kolet o machi tonda tu no machi tonda tu machi tonda tu ga machi tonda tu a kogusun tochi tonda ta ka tras in koda chi heuna ga tagandilanga chamoze akwa kwa tsatsa kwa nga teke tonu ma tonu kana nga nga kwa kwa kwa kwa Eh. Ta wa ke tonu ma tonu na a tro tu na tro de na tro de na do. Ta ne tro de gong. Ta ga an de ke ta kum kum ma kwe, kum kum ma ga de ka go. Ta se ga ga tsa o tsa ji de nga ma a ke ga tsa ji kha ga na khola ku na a te ne tsa ju ga ju ku na nwa pop pop gum ga ga ku na ha. Ta ma ne nwa to a ji de tsho ma kho si. Ne nwa tsa tsho. kwa ya ya ya ta khala tsike ga deng u tsa dilenge tsa mo zeng a kwa nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta nna ntwa ta ya ya ya khayda ni kuna gata tuluta wali ya khayike akwata asinda hongya nda tuluta ota hongya da gatala ga kwakwa diamondi hewuna keda ngonga ngasinda nga ya ya shongo da tuluta o maike akwata tuluta khabu khau khau khau di tala tala kakeke inga da gatala nga kanuga anuga ichida nuga ichida mag agmuga guna denga thala kita ko denga doa handle ng jamo denga nuga ng handle denga chada gown ha muna kita nga handle denga nga bing dumbe cha nga denga sa chuan nga nga eh muna tungo matung chuto nga kaya kaya ni kuna denga handle denga kulun nga kuko denga denga sangwe ge jucha e ake ya kana ka mun makwa ko o jang cha da sagi ka go ka ka kula ai ya jucha a twa khali ha kusa te ya gutri da ge ma khali ta saga so dia so kwa e ya kana tsema ka nga ge tonu ma tonu tonu ma tonu tonu ma ai ya gogo ya ngo nya ka wana e u le ka go mba He una ke nga chotu me gang ke una tanga sinda skonda ta skonda tanga ke ne muda nga ke ne nda nga sagi a ja khada ka ne khada ke bi sakisa na isin ko ke skonda ke da skonda ke skonda ta ne bali bi ke go he na ko ko no go go de age puke nga ta skonda ta ke khada ke puke go ngi ta ko ko de age na ta sagi tangu chim ko u tangu chi He una que nga sekonda da sekonda da sekonda da sekonda da sekonda tsamnyo ke a ikotota kota kwa kwi ikotota kwa kwi ikotota ta ke nge a hone kwa do kwile de mate khama de minget minge minga da ba yawe mi go nga da ba puke guke kukwa ke puke dunge a ntsane a tswa kana ka ka tete ka tswa tsela le tewa tsela ng Tuai kan kau, saya kan hendak kau cuit kabel kau, cuit kabel kau kawa kawa aku kulan nung sen ceri nung, kulan aku pun nung kita kau. Ye, ah ke miko ncame ncame migakula asake angakula ay anga angakula tamit sake sake yutsatimi jagakula na zothi khatsho angile caba khangxa bacike guza twasini xokota sanda caba unqongi yami ngoba yacene ncinga ngathoda ukuqa ngaqa ngxokota ngambe nga yangxatuna xokota xokota ine xatuna xonxa yane ngaqotha induda ngichonga ngokuxonxa ngicigi cidule de tu onjumda ngaqhuli ngokwa te ingqata ngwa yakalinga te ingunu khanda ngata gasinga tonuma tonu kade puga kanda ngai kai ngungwa ya kamidani chigo ninge xokota ngai ya bunga becha ngukha dakunda ya kamicha dakunda ngai ame ngakha xokota ngai xatuna eh ane ga ngwe ngana ya awa minga te akhani wata minga kana wata akakwa ngonda ke matoni adonci mingi ka kaka kakade mingi ke chim kada kana ngani mtsane kuna xa ngum tsane kha dzi ange dzi tsane kuma nge khulume khala nge mtsa wa ku michu thanga ta mtsa wa te kana masita jila ga game tsanga wa we mtsa u he wona ke ngambe nge sanga sandoda ngambe ni chintuna ngoda ngasanga chonga ngikonde ngoncane angigu gugo ngoda ngonga ngigugo othini ngingaluki xokota ngambe ni ngonga nge sanga ngokoda ngasandoda ngambe ngambe ngibene khula khula ngale ngikwe ngonga ngajidri nga khaba khula ngasanga ngingida ngi nulini kanda tani a ghost mini ngatsheda ngi sawu wakona ngona ngamana tunda ngi ngasanga Tuam cai kalau aku mungkin aku, ambil sama saya praga padang nuvin aku dengan gugur dengan atret aku dengan ba, aku terang itu. Ya kan, gudang. Hei, una dengan sana. Dah gugur kita guna ngapa? Ya, kau dengan okey. Enggung fakula, tegang ki. Enggung fakula, cuma cai tahu. Kunut kotro ingat, kunut kotro. Amin. Dengan ucap lagi. Kau kui. Kukang ngule. Saya ngule kong lagi. Kamu coba. Ya, kong ngadagi. Ya, wajah usah ka. Nungan ngukut tadi. Apa sah? Karena cikui wa. Acikol mendo acuk. Acikui. Acikol. Tak aku kunut kanga. Ngkangang cingam cakia a cukol meta ci a cukol meti tak mi cukol menne kunda kuya ngkangang ada ngimana kunda tam kuya a cukol mendo a cukol tak ku kulung tangusa he wona ke menne ngkangang tua dan ngan tua dan ngai dan ngun khose otuna dan ngai dan ngun tua dan ngai sang ngai sang tua dan ngai ya kenda dan ngai sang ngun sang dan ngun ngun ngun kwa ke miyo tak ima ingaya tadi ngai ku kuima wakite tika aku ada tu nunggu ngah cik cia ah kau nana tadi ku tramchong ngade ku tramchong ngade ku tramchong ngade ku tramchong ngade ku tramchong ngade cik ngai babi bi dung ah tadi babi bi dung ah sida ngai kau nana nunggu ku kamp tadi ke toklo tadi kau aku tadi an ngai itu toklo kau ngai kai ikan ku cik kai gelagi wana chong ngai kai Yo, hasu koke jurate jurate jota ukagi chonde inunba tangpa kukubi ha shunga ta sakonde ukwe tumda chanela tako ya chibi kaya kuna kwake kuna magate mkum ta chuta kama chika ku jurya ke ya ke miyeo iko ngo chike chamike chike kweke ngote asinga kese hasu koke jurate na kote Come down the cook one and the ash go daughter, sometimes I boom it on moment to cook cut and drink it more than I'm being singer and the other me. And the cheek come and wiggle as I go praga praga, go up a wook and a quick dog, a calico and the gang. I'm gonna come down. Alle, he won't come. But I don't think good and gambe. I can't do my tour, that cross tour. Ya, come.
3: Kung,

Tsun ma ake te ya tse mana ya khrika ngoma fakalo istakiten angkwena uma no tsun ma te ya kona kile tak tse mana ya khrina ha no tsam ngcwe skatemono se ko nyege am tanyako tsam gum tsam menete tswasa se ko taw ngekara kho ha Radio X ka FM 107 o etakhona 9 FM sikim no mbamba mbamba todio wakaha acha mkhatwa khwata teta Radio X ka FM seta darna tlaeteng tseke kotowe tsamme atanose yangebina khwahango to no tita te ai kwate temye ai kuma ohi oro tsantseu sa cheka kentu rama a te kwa khang ma vieke di o tsa ke te ya tsam ka tse ma ta mie te e ma te mie kwe garadam sika dens da ha tse ta no wadi tse ta te mie kwa kha no programme te we nya ma te an ka te si bori ji ha ku ka je ngo te bori ko ko ta o ka ja ku ta mi te tsam se kwa te kha kwa ha akwana ka hintu te nga o ka tsu u ji to an ko ta darana ka ya kwa kha Atahang uisi tamaha I karate tuang kota odara, kate tukau ate moditina atual ferisi kamateno, te anakwa ate u kharika tsam hetaham. Bamba te tsam, ngejeta tu angka atera, T. Marcus Jetembu.